so nini na nini. Bayete mafunga ngachigi. Bayete wenoze tembiso zako. Zimilingu na pagate. Atosa

Sibonga isigijime ngana zakwethu, aye sibonga isigijime kakhulu bakithi ho yebo ya baba. Ekuze bamnandi mlaleli ngiyakutshela ulahlani phela lona libe mpela santo. Ayike yithi sifike mntaka mama yithi sifike ngene kwethu. Asifikile sikhelelekile kulungile ke. Kuyimendi kakhulu ake ngibonge kwezakwethu beyibambile lento beyidodola kuyizwakala kwamnandi kakhulu.

Ngaphambi kwalokho mntana umuntu ngekwehla njalo ngokholo kumbeke phansi nazi iy'ngoma lezi ezimnandana kakhulu uyabona ehlaba hlosileyo sekuyothenge ngo-25:4 uyabona nje ngo-25:4 ngiyobe sengilibeka phansi lolu hlelo luguqwe ngilithethe ngilibeke ethalango 25:4 wo mntakamama kulungile phela uyabona ke liyothi lingagamanqa liyothi lingagamanqa orelesini mazi.

0: kuyavuka ke bantu basemgungundlovu ngalesi sikhathi nginoze kwethu kuyavuka ke manje lapha emgungundlovu namaphethelo ngalesi sikhathi obheke manje 7 minutes after 4 isikhombisa lemzuzu lishayele edlula ihora lingelesine uyabona ke manje mlaleli ngiyakunxenxa ake ngunxenxa uyabona wena osuvukile awungene kulo moya sibavuse nalaba abanye ngena lapha OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lana OW3 342 2391 OW3 342 2391
1: kuyavukwa.

ngibona kumlaleli sengizophuma ke manje sengizophuma ngalomnyango engene ngawo hey yabona kuvungazela lokho ngiyabuka nje lomnyango engene ngawo ngiyaphuma ngawo.

umntana umuntu khumo angithethe kule nkundla nganaza kwethu kade kusile uwenini udringile lapha udringi tathakusa kuze ube manje wadonsa nhlanhla kulungileke besivungezela ngomculo wokhulu lapha ngihlezi egqini sikababa umfundo kakristiyane silani ngehleke nganaza kwethu nibuseni ikhombe ngophakathi ingane ka-8 years nhlanhla lo mntakam loyi sengiphuma ngalo mnyanga engingene ngawo mntakamama mina nakwemlaleli angihlangabeze kusasa ngo-10 uyabona kusasa ngo-10 ekuseni kuyeke amasikandi sigqisi sasekhaya usikhe ngengoma kusasa umasikandi ngo-10 ekuseni uzongihlangabeze okwamanje khumo ngimthanda nonke emakhaya ingakho ngithi ngayo leyo ngoma babaye.

0: Alright, uzwakala ingoma ethi Makumba Kumba. Kanti ke mlaleli isikhathi u 22 minutes to 8 bese kuthembisile ukuthi ngalesikhathi so bese sinaye unakho wakambele kwane inkosazana eidlala i netball esikoleni ufunda lapha ya e Prince Alfred Primary. Sizozwa ukuthi namhlanje usivakashele ngani, kuningi kasivakashele kona, wena mlaleli nje hlala ucuthe uzukuthi sithine nganini.
1: Yes, ngosiyami.

ngempela nje beshuthi ke kubalekile ngempela ukuthi ke siya lapha ekuvoteni sisho ukuthi sibuka kanjani ke ayi sibuke thina la locally sikele ukuthi ke angabu ready anganani ukuvota uma uvota ilungelo lakho yalisebenzisa na sifuna usitshele share your experience noma usinikeze anything they've caba mhlambe ke on your area kudinga ukuthi ke sizwe and share with us so that sizokwazi ukuthi ke siwuhlabe siwulawule ngoba vese umsakazi wakho lo iplatform yakho lena uma ungakhulumi ungakuhlaba ukuthi use hayi isikhathi sakho uma usaphila kwenze ngoba awazi kusasa likuphathele uzothi ngaphila ngavuka ngenza yonke into ngakwazi ukuthi ke ngilisebenzise lo thuba ngikhulume mhlawumbe ngituse konke engisengikubona.

ungakhulumi ungakuhlaba ukuthi use hayi isikhathi sakho mosa phila kwenze ngoba awazi kusasa likuphathele uzothi ngaphila ngavuka ngenza yonke into ngakwazi ukuthi ke ngilisebenzise lutho ba ngikhulume mhlawumbe ngitu sekho konke engisengikubona.

uzothi ngaphila ngavuka ngenza yonke into ngakwazi ukuthi ke ngilisebenzise luthuba ngikhulume mhlawumbe ngiduse konke engisenge ngikubona yamela mike hlabele phambili ke ziningi indaba ziyalena lapha ke udaba engifuna kulona

0: ngaba le nto ngathi vele nabala ukuthi ngithandazele isoqintisi abantu abantekinyane bona befuna bafuna imindeni kodwa sisezizozenali khona bethe nganetezele emhlabeni asikhamba ngaphandle siyaba zonke sikhathwa abaqashi laba abangasasiqashi thina sibesabana sathathi bonke bamamayele sinokukhandisele la ungasiqashi kodwa bekhina futhi esibhusayo lesitole sifuna sikhazenze kuze sithenga yonke ugovernment ethi nje hhayi nje kuhle kakhulu kunaendlela zezinto bezemali ekhaya yonke zokanalanto kufuna bengathi bebengayisimeli lento le abaphindisele sikhala nini kumenzo sikhala kumenzo sikhala ngale ndawo beyilapha besikhala ngayo ukuthi dayisa amafoni dayisa amakrashi akaza isimeli waphela wena uhleze negatini uhamba ngayo nje unyawo mhlawumbe kanye ethaweni nje unyawo kezakhengane ngikutholi kengithela laphani siyayizela kushitho ngiyaphansi
1: ngathi ke umlaleli wami ngathi ke uyabeka ukuhlaziya kahle ukuthi ke kwesikhathi abantu abalapha phezulu ababuza uhlungu ngithatha umlaleli umlaleli wami semoyeni sikhuluma nobani
2: yebo sawona mfakazi
1: yebo sikhona
2: wow yazi ba ukuthi ke ngisacela ukungazisho nami
1: alright awubeke ungazisho
2: ya ngizothi kuphuma nje kancane ehlokweni mina ngikhole isizo kuphela
1: yes ungangena
2: ya kunobaba la ohlala kakuhlungu kanjani engabona isimo sakhe singekho right uhlala yedwa lana indlu yakhe mangabe ngikutshele nje mfarazi inendonga eziwu-2 uyabona nje ufood early nje loyo ngalana nje kuyinto nje yihoro obonayo nje imphethu ukuthi kanjalo usehlathini kanjalo angazi ukuthi usizo ungalithola kanjani ubaba lo ila use-14 la imbali
1: e-14 imbali uyayazi ilokhi ikhanse noma iwodi ngiyakufuna ukushekha lokho
2: ya ikhansela lakhona ilelo esanda kungena lelo
1: alright embali 14 kodwa bese specific ya ngiyakuza mhlambe singakwazi ukuthi siye ngoba phela ngicabanga ukuthi khona lethiwa ama social ababheka mhlambe into izime ezifana nalezo sibone ukuthi bengenza kanjani kodwa ke kufanele sithole imininingwane ukuze masidlulisela kulabo bekwazi ukuthi besheshe bebone ngiyacabanga mhlambe nomkhanselo awe noma akekho awe ukhansela unolwazi noma ke akanalwazi
2: angimazi noma unalwazi kodwa nje lo muntu kade ahlala yabona nalolu ikhansela njengoba likhona nje lisavele okwalawa amadala kanjalo ngicabanga ukuthi wayevele kuwumuntu ohlala nje kanjeyani so manje indaba abahleli ngaso hayi ngiphathi neze kahle manje angazi ukuthi ngizongenza
1: ukulula kulula ukwenza ukuthi siyithathe from kuma ward committee ne councilor bese mangenze kulokho bese sibo ukuthi singaya kanjani kulabo bakwa social welfare
2: ukuthi kanjalo ngenze kanjani manje
1: ku social welfare angithi la
2: liyayibona le ndawo lena bese ngibizwa kulona ukuthi yini elingasiza
1: engakwenza ngayo ngoba
2: yazi impilo yomuntu leya
1: kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi banale into ekuthiwa ama-war rooms lababheka kakhulukazi izinto izimo eziphuthumayo bekwazi ukuthi besibhekelele ukuthi ke bengenza kanjani if kukuthi khona funa bengenelele khona
2: hayi kulungile
1: mangenzeki uzo keep on phone na next week mhlambe sikwazi ukuthi senza kanjani mhlambe nathi sikwazi ukuthi siya kanjani lapha phambili ukuthi check ukuthi bani ongakwazi ukungenelela
2: ngizokwenzama ukuyabona le councilor leli ngicela ukulithatha kanjalo ke liyobona nje laphana ukuthi yini esizaba ngalenza la kulo baba ngabe yini inkinga yakhe futhi ayibo into enjalo.

Sibambe futhi lekhona lana ke sithi nje uthi ngibingelela mfundisi ngiyabingelela mfundisi wami babu Gwala uthi ngibonga nje izwi lenkosi uzwane lapha yana kwaKashange uthi nje ngibonga izwi likaNkuluNkulu siyabonga lo mfutho lokubonga ubonge labaningi abangakwazi ukungena and siyabonga ukuthi izwi kaNkuluNkulu limnandi liyimpumelelo ezimpilweni zethu and siyambonga uNkulunkulu balaleli uthi nibeka indlebe njalo njalo ukuthi izwi kaNkuluNkulu lithole indawo yalo egameni likaJesu Christ waseNazaretha soke siyambonga uNkulunkulu.

ihlala nina lo msakazo isikhathi sonke egameni lika Jesu Kristu siyambonga uNkulunkulu muhle ngezikhathi zonke uJesu yamangalisa andisibonga ukuthi uhlala enathi njalo njalo soke ke asidlule sithi nje la iyangena nje imchafazo uthi amene babugwala sesiphakathi etendeni uthi sinozinkondlo nomantuli sinozinkondlo nomantuli mlotshwa uThembi lo number ngase sweet water lapha yana emabane siyabonga kakhulu Thembi

0: la ko la ko nkabini kamafunze awubakithi wethandi izimo uyazi ukuthi umfundisi wami Great Town kwakubaba uzimo bajabula akabaningi umfundisi wangishumayeza ubaba uzimo e Great Town imangibona umbhodo nje ngasazi nesithakazelo ngasibamba ngoba umfundisi wami loyo so ke siyambonga kakhulu nomama ugwala nomama ulapha ya umama uzimo e Great Town mama ugwala ekhaya sawunibonana ekhaya siphe ngiyabingelela kakhulu angibikelele mini noma neli le emazweni siyabingelela mhlambe ungibambe nje ngoba ngiyibonile ivideo yakhe la mhlambe ungibambe ngayo ke ilokhu njani what you call ya laphana ke u Play Store usemoyeni ngiyakwamukela imvuselelo
1: amen baba
0: ninjani kodwa bakithi
1: ngiyaphila umoya wengenisa ngikini
0: ngiyajabula
1: siyabonga bagwala ngonkulunkulu emuhle ukusinika wena
0: siyabonga
1: manje umubi kabi ngoba le nto emnandi uyenza lapha esini inhliziyo yami manje isiyaqonta iqonta amanzi isifisa ukube ngabe ngilapha esitudi
0: siyabonga
1: awu bagwala asinele wena unkulunkulu
0: inkosi nami ngicinele wena ma mamfetsem
1: ingako ngathi mina ngiyayazi mina le phaka ibhala ingakwisi
2: uNkulunkulu 107.6 FM
3: Silverchest Entertainment
0: siyabonga kakhulu ma inkosi ikubusise ngendlela emangalisayo siyabonga ukungena kwabalaleli namhlanje ababili egameni lika Jesu Christ angidonse lo laleli ya kade ngisajabuliswa isibongo nje uyabona ukuthi kuba njani umuntu uma umthanda umuntu osenhlizweni yakho uyohlala esenhlizweni yakho akaguquki noma ngiyise Great Town angiyenza sure ukuthi mangise Great Town ngoba la ngangeyizwe ngapheni kakulona izwe engapheni kakulona yise Great Town so ke ngabe umntwana kaNkulunkulu so ngasa ngazofinyelela la endaweni zase Maritzburg ke manje sengithatha lo mlaleli uthi amen saze sabusiseka ebusuku umama umbona awu mama umbona siyabonga kakhulu nje uyabona ke manje sengithi balaleli bomsakazo njalo ngolwesihlanu ufica lolu hlelo luthi imvuselelo nobaba umfundisi uNikhosi wakagwala ngiyambonga uNkulunkulu ngithe kusasa ekuseni ngapha 7 isuka kuNkulunkulu lekhona hamba ngalawo bani ngicela ukuvalelisa abalelwe bomsakazi kuLove FM ngisho ngithi nje ngiyanithanda kakhulu enisenhlizweni yami eningiyaminifisela ukuhle nginifisela izibusiso into eyaphambili sonke isikhathi egameni lika Jesu Christu Nkosi inibusise kuze kube ngokulandelayo kulohlanguzayo Nkosi inibusise nebe lempela sonke emnandi nikhonze kamnandi

lento bayenzileyo kuwe lento bayenzileyo izawuhamba ibuyele kubo ngoba ye uyakhula and indlela ogule ngayo iyandoyikiza kona uqale wena ukugula apha ezinyaweni wena ubekelwe ngasegeyithini zidumbe ngokwinyawo kudumba imilenze ngoku nendiyibona ngoku kuzawudumba izandla ngoku

Siyazi ukuthi makushaye lesisikhathi ukuthi nje ingoma one way sigijima njengengoma koze kushaye u 2 o'clock. Sikhathi sakho njengamanje soku 11:21 okusho ukuthi soku 21 minutes past 11. Kumhla ka 29 ke namhlanje enyangeni ka 5 abanye ke sebeholile abanye bakaholi abanye yongena kusasa ngithi sanibonani.

Okay, njengamanje nje asigijime siye laphana ke kwi-topic yethu yosuku. Topic yethu yanamhlanje. Yazi ukuthi bese nivula indlebe ukuthi hey, namhlanje engabe namhlanje zithini? Thini namhlanje? Topic nje yanamhlanje ithi ngabe kuyinto enhle yini ukufonelwa umuntu wakho osiwahlukana naye? Ngabe ngabe ubaba wengane noma uma wengane? Elokhu ekufonela nje lokhu ngixhumana, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe usunomunye umuntu kodwa seneyahlukana. Ngabe yini ububi bakho nje noma ubuhle bakho? Lokhu nje ufonelwa nje, lokhu nje kungena iy'ncingo nje ze-ex yakho ikhona. Yona nto engekho right leyo, inobungozi yona. Angazi noma bukhona nobuhle lapho. Kapo munye engathi ku-right, omunye ngathi hayi akukho right. Usho

ngabe yini nje oyiphuthumele ukuthi ulale ngabe yini nje okuthi engathi hambo lalala kumnandi kanje sina sikulethela bukhoma ekhaya sikulethela nje umnandi umculo omnandi sidansela nje wena sikho isidingo sokuthi ngalokhu uthi nje ufuna ukulala sikho isidingo sokuthi hayi ey angiphumanga ngiborekile sikhona nje sikulethela ngqo ubumnandi leyonto engandele bani ukuthi nje ubumnandi buyifikele nje ngiyabingelela indawo ngendawo lapho ufinyeka khona umsakazo wethu ngiyabingelela amagaraji ngibingelela ama-security odokotela amanesi abaphathi bempilo petrol attendants kothi wani kodwa bakwethu petrol inyukile diesel inyukile affecteka wonke umuntu ke lapho affecteka aba driver you drive out drive get fun ngoba kwanathi esigibelasa affecteka uthi ayuthenga ngimoto awunamoto kuyafana nje ukuthi unemoto kodwa ke siyabonga emagaraji usmayile sakho nje uthela upetroli siyakubona nje usmayila nje uthela upetroli ukhuluma namakhastoma uhleke nje ube nesmayili ngize ngiyibone sengithanda kuyokwetha kulela garaji ngenxa yokuthi abantu bakhona abanesmile kubalulekile nje ukuthi ube nesmile if usebenza ama-customer ngabe kuseyitolo kubalulekile nje ukuthi uhlezi umuntu onesmile kuze ngingene esitolo ongaqondeki ungena ngenxa yokuthi nje lapha esitolo kunempatho yesmile ayikho into enkulu njengesmile ukuthi nje uma ufika nje uyabingelela unjani uright ngingakusiza ngikufakela uplastic uyabona nje ugcine usufika kuleso sitolo ngisho ungahlose kuyothenga ulandela leso smile nempatho yasesitolo

Uyayizwela nje nawe uyayizwela umlaleli lapha ekhaya ukuthi thina sesihamba sesiyagoduka sesiyindlela sesimi ngenyawo ngoba isikhathi sakho njengamanje soku 156 kumsakazo.